singasuka kuye siyephi ngoba amazwi okuphila siwafumana kuye angqina ngaye zonke izindlu zamaSirayeli nezethu izindlu zingqina ngaye zithi ubule bakhe bumile ingunaphakade

0: Oke pampulapulo isesiphindise ke sakhona ke khona nje bugqatha khaxa obukhiqe khiqo obukhiqizayo. Oke kufuneke kumane ke buthiwa gqulo ukulungiswa mpulapulo ke phaya ekhaya. Ewe ke maphesiye elizwini lethu ke lanamhlanje phakuncwadi yezenzo. Ncwadi yezenzo phayana when you are nje phakuncwadi yezenzo chapter 1 siyafunda pha siqale ku verse 12 no verse 13. Bese ke sima kuloo ndawo ke mphulaphuli. Ngenxa ke mphulaphuli ke sishiye phakathi umhlabelelo usetsho kakuhle. Ndithi ke yakhe siphinde sinje nje.
1: Umfelese Merafon.
2: C.

0: Musa. Right, iti kungo Musa. Hallelujah, kungo Musa. Nanova, kodwa ke iti yona kungo Musa. Sizoyivake kakuhle. Hallelujah. Uma isithi ke kungo Musa. Glory to Jesus. Bese ke mphulaphuli siyongena sigqibezele intetho yethu before siyothandaza. Ndihamba nawe ke ndinawe unam nam ndinawe. Pula pulinda wo zonke enikuzo.
1: Welese mera form.